na ye kɔka sɛ akrɔnfoɔ asefoɔ emudin begu ase wo ye maame na wo baa bra bɔ sɛ ya sɔre o because oba ye yie bi kan oba ye yie na wanhwɛ okura na okɔyɛ ɔyɛ kwan asɛ wo fa so bi oba wo ye sikani wo de wɔnhwɛ wo ne mum wayɛ kwan wo fa so bi nti pɛ oma pɛ mɛsi brɛ papa na anyɛ hwee baako kae wo a asikafoɔ mmiɛnsa baako kae wo a wobɛdidi nso wobɛnya kae na aberewa akɔkorawa wokɔ hospital a waforo na de akɔ nti pɛ oma yi yɛdie yie na oma atɔ nsa no mu tramɔ ɛne wobɛhu aba mu a ne wɔɔda obi na woo no sɛ wonwuiɛ a pɛwoma yi yɛdie na wowu koraa na wokɔ a yɛsi dan aka sɛ ɛno fatima ɛno mariama ɛno akɔsoa na mode atoa so 0505 0010 10 11 0505 0010 another 10 11 0505 0010 another 10 11 o peba o mpeba tumi na wo ma wo ba nu awie no na wo sa na brabo bebrebe kokɔ begina emma ene nkwala na wi o spiritual marriage na brabo aye basa yade hunu obe kontumi ni se me wale ma ade ye enipa nso se me mpene a nipa na brabo aye basa utwa hu ba bi ntwa nti o pe ba ko di obetimi asre na na nyankopon ama na ma wo ba ato wa wodiem a mamle ni amani bi ani ho a akwala ani nyina obetimi aye pene nipa ti nya wo ni awo sokoban ampayo upese ubi ejuma anawa bi ejuma ejuma no kwotena mu a ase nipa ntim saa no asa betena uhiem uye bibi emfa enemlim mesi ni kwa ejuma oji 2 million bosumi ni nyina unya bi kwa 60 million wana ya abaya ejuma yetuya na 60 million dodo wasai ti wadwuma kɔso yi a ana wabra bɔ yɛ fɛ ewiase nyinaa wotu kwae kɔ baabi a including Ghana ha private enterprises ɔmo na ɛwɔ sika nti wopa ma nhyirafoɔ nyɛ party na ɔmo nka sɛ ɔmo ɔmo yɛ ɔmo anwuma mfa ɔmo ka mmara no hwɛ na bi ho kaa mu kaa woyɛ wadwuma na nkɔso asɔre na wode deɛ wobɛnya bia sɛ wɔawo dea wo a na wodi wo sika nti woyɛ adwuma na wonnua ne pɛmɛsi blɛ woda na tumi bi ne wabɛda nso woda tumi bi a ne wo na wɔse wo awade wo na wɔsɛ wo nneɛma nyinaa wotɔn ayɛntɔ wopagya mpagya wokukuru nkukuru da bia wotie bi si dim apart from deɛ wobɛdi asɛm si dennenden ne yɛka kyerɛ sɛ fa 50 million bla wokɔfa no da bia na ana mbɔse abɔ ne wɔnim ayɛ hahahahaha Sheikh Mai Sokoban Ampayo. Malam Sheikh Sokoban Ampayo. Baby, I will yes, my fanny now, Utie, me, Kumasen Kwa, Kumasa, Ashanti region. Achuma Kwa, Mama. Baby, Bako Pename, Sokoban Ampayo. Baby, I will free baby, Shannon, so say, Ampayo. Udru Ampayo station, wa. Shirai FM. Umpe so bebi sa ubi a. O freme a. Ube hunu mi fie. Ana ubi a ube si wa mpe yo station. Ube busa na yebe kasi shikmai. Yebe chira wa ube ba enye mi fie. Nu hunu menima. Entina. Aya ane ya de matu Facebook sona. Sadebe ya ube hunu menim. Na uko turu ubi apatem. Nu uko buwa. Onu se nye shikmai.
adusam fritete gan ha obi ani ho ti ukọ na obi ko bu na di medin bata ho a na wa no aye wo ho ba bi a wo a obetini atu anamo abeduru sokoba ampeyo ani unya du ampeyo ho a to bo ase because unante ba mefie wa enut unante be 2 minutes unya wura kuro ni mfimfim foro soro kakra bia bo nsa mapata no yeto asumi no ma painting white and blue udi unye sikwan so na unya bo malam shake din a obi a bechero ana shake ma obi a bechero 0 2 4 5 8 5 8 2 1 2 0 2 4 5 8 5 8 2 1 2 and at metari sani 0 5 0 0 10 10 11 0 5 0 0 10 10 11 ono obati o bua ne se ne daachi besi ni yie one ben mate o bua ne se ne daachi besi ni yie mi ma unya nsa bi wa bona tenase ye mo a o bua ni panana onso na si chinkam o wie no kushia de o she hela o ba kan se one mistake ni patuntum bia ye ne se adie bia wo bia wo hu ne value je sa adie ni firi ne nsa no wo kekam bui bui bui bui wisdom o do be mana sore be bona tenase ye o do oba na sore be bona tenase ye enye sa na wo ja wo na wo kwa uwa knamai uwa anye kiji ama no uwa mana kwa dida ubifi ama na bwana bama ni ijwane ushia wa wanka sa obeka u ndedi miibube mese uwa knamai uwa amani mbea mipanda osore wa kwa dida ubifi ni pane bwana ba na upinu ujwane ushia wa na ukudia grobe yon nti nipana uwono sa udono nko a bona tenase ye na uja wo na wo kwa ehu odu ye nye nkwala agrodi wo wade bi ye sombo mawo we sunday so bi awia opiso hu ni pakro soko ban ampeyo wa brabo hu ba bi a won famfa yadea ye mu ma ohia ye mu ma ahokere enana mehwe exercise bi a game boss koye ye na ohwe ma me 60 years I was overhead ase for the past 25 years ni akutu no hwe ba bi bi abrabo akowie wie oba frifi ohwe na wunhu no ida good or bad pedi owani no mfrɛ no no hu ba bi a wo ba no wo o safe hander na watena se na wa wani wani wakoma to yem o ba bi bonia ye wo nure twi nipa firi akontu mu kura ba kuro mu a na wo ba o sun akoro no bo na du sem okuro mu ha wo na mo na mo ma mo ho kwan e ma zaafo bi wura mu bi bu mu ene mo newo ene ye nyina ne ene me kasa tintin na nka ba bi a maduru wadu ye mu nka she didn't need to talk more than 5 minutes enso so akoma ne adwene no asai because kalabulefu onti ma bi a maye aduru nka se nka wose ye frame phone so a
2 minutes bi nanka machia just to draw people attention say Sheikh Maida so was okoba and pay you nanso mi jamu to ho na watwe mienu miensa kalabulef wone do so mbeba bi bumu fonfram na fe ye ni munyam na sa etantanta ntina da bi MBC ano every Saturday bi MBC ano na nyesa modemeka ana me demoka asopa ncha asemtie mekwa patamu wo hia moa bla sokoba ampeyo unye dura Sheikh Mai Malam Sheikh 0245 85 82 12 0245 85 82 12 and a 0500 10 10 11 0500 10 10 11 yeah of course. Time is too late. Eh, me yempo. Otumfo nyankopon de yankwa chea na wotwe sene. Sheikh Mai misane ngana fubeshia. Me da munyina ase, se mutie nhyira, na moye nhyira. Nhyira me baba ako onfa nhyira efemuni agro. Ose papa wo ba abomidin, Afa Abdalla. Me nim se wutie, nyame nka wo. Ene mabudi wo nhyira FM. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Nurun taala wa barakatuh. 104.5 and we are done.